0: sa bu nete dendul dara fal ñe ngeen di fa change ko mbaay ñu
1: mo ko ñu flang
0: ko mbaay ñu pet
2: na fa change so braj
0: fa ñe ngeen di fort ko
2: spera na ami o tan ko man taway ko messi den tu tara fal
0: nga spera ma tara fal
2: kel nga da perdre
0: ah kanaje.